0: Kurasun Wiramanik ye kula kurang ayar.
1: Rayi gaulan. Ujug-ujug aya semah naha ieu teh utusan ti Astina apa ti mana?
2: Ih, teu pinudama. Bangali ngiling-ngiling.